0: This is Cape Coast, the city of Hearst, and this is TW Radio 88.9.
1: Percocet garlic mixture. Na sebro we omwa omu cholesterol ewo soro sradia gokro mika sa wofu ye kakraka opese sote kama mawa me pacho tunika na kope again prekese garlic mixture ni bi na nonom ne be boaw na ati wofu no so mika sa wo de no LDL no low density lipoprotein ewo soro pa ko hospital ya katro se enunti na da bia na untini mu etwetwe wo no me pacho kona ko tobi onso wanya infection me pacho edro be ne betime yi sa amwa na fluo eye again prekese sa garlic mixture uto se dro bi na no mo a ubo se be yi bi bia fiwa amwa timi ade wo omo amon so omo wo akoma mu o how ye do atu nro so pressure nro so ye do atu sugar nro so ugo so nom nanso edu ba bi a ubo se kofoma na asa basoro e kwan be na be fa so be manage na mana ye osimede agan prekese garlic mixture no e ba se de be ye ba be boaw ne watumi manage wo sugar no watumi manage wo pressure no amna kofom kama ensan ko suru biem Dr. James Samuel Dro a odi abedwa so a ye fre no agan prekese garlic mixture esu bi maada onkwamwa na ho odi na bafom a nyinan se obenum adro no sadie ya twa o leaflet ne so pepepe eno be boaw amasa wo ha wo nyinan afri wo ama watumi ade ho infections na adokro wo na ama sadie wo ha na ensan san bi kura tiegu ho hu ano no be pato kinkan untimi kan a fre na ye nkasa na doctor no ntetio mu kwan a obefa so abenum adro na be boaw ni ma bi abeya ka ho a ebe masa infection no efri ho na so wetin ado ho
2: agan herbal tonic agan herbal tonic yi e ye dro so nkwa ya to e bo ase edi nwenu nu akodo a ebe boa ama woni pedia egina brane e na edi aye wo hwe edro ya ya to e bo ase di nwi aba e bo ase ese ni pedia afen so e nkaba ma ebetinya boa ama omuja ado so woni pedia nim na ye di aye se wo ho no ma na se o red blood cells e ko fem anase omuja so ti a timi hun se wani si ta chi no wuti taya wo ya wuti wana wo sori a na asa opese o tehwe kakra eni ti hu hia so obefa mojedro na etimi aboa wo na esiesie ni pedia no na nyi mojedro bi akeke se agan herbal tonic we ya shada ye se be siesie me no wo mienu eni ti so yoba na asa okwe fichi na omoja ta etu dodo a me pato eya fa bi na entimi moa wo yoba ma na wo yoba na wani su ta chi no pa eya fa bi na entimi emwa wo wususu a wo ho adebie ne wanuma ye ho ya wani ase atotom me pato me kanfo agan herbal tonic we e di amawo ene ti de bia me ka hwe wo se se akoma no ho no enti na edi moja kwa adwen ne ho ma etimi ye adwuma ne se esizi na anko bie mu a wo 4 minutes pese wo be leave sa na jwetwe mu ama ye hu no ene ti abreni abreni na e wo se wonya moja dodo wo ne pedu ani mu a wa koma no enti ne be fa bi e di akwa adwen na se be adwen ne timi ye adwuma so yo obi na so moja so ti a wo like concentration and enti wo ho no ma bo so wunti fu ani nsi ade pote so entumi enye eto da bi so abo hu se wunti ni jina fa akofa akofa wo se na waye basa moja ya ade ehunya ewo ni pedwe ni mu pa yie ani se sa wa test pain ya ka cho so age bi level ekofem a me pa cho edro me confirm a wo eye agan herbal tonic edro we be boa wo a restore wo back age bi level no ama na timi agina fa ko e de amawo wo obi ho no ma aya ubu sa moja tell two bro so a make am for agan herbal tonic e de amawo e betimi aboa wa yare e na wo recover make am for agan herbal tonic e de amawo so se nso ye no ni nyina e wo pharmacy Lansing's chemical shop e na afi so so herbal shop bi ababere bia so
3: e be si ne e 3D eye yade bia etete wi ase nyina ne santi e na Dr. James Amoa a oyɛ kɔfa baa ɔda Pensan Company Limited ano ɛnam ne hwehwɛmu ɛne ne nimdeɛ so akɔfa aduro nwanwaso a ɛbɛboa na atu etidi yade yi ase kraa ɛde aba ɛyɛ agan malamix aduro ne nie agan malamix aduro wei ɛna ɛba bɛboa na asɔ etidi yade ano amatɛ sɛ ewiase